0: You are listening to Ikoyore Ketwara Nerie, a special program dedicated to celebrating our vibrant culture, rich heritage, traditions, and language of the Kikuyu people of Central Kenya.
1: Ni thengio mũno nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ hwaĩ-inĩ mwega njĩtagwo Mũmbi wa Kamau na tũrakũmemerekeria tabarĩra ya Gĩkũyũ ũreke twaranĩrie twĩna
2: Wambui wa Mathenge
1: Canberra Australia ingĩenda mũno kũririkana atĩ gũkũ ti gwitũ gũkũ tũnyitĩtwo ũgeni nĩ andũ ana na wona Nambri country na nĩ thengio mũno nĩ ũndũ wa mũhĩrĩga ũcio wa gũtũhe kahinda ga gũikara na gũthakĩra gũkũ rĩu rĩ Wambui tũkĩnjĩre wiki nĩ yatinda wega
2: wiki rĩ wiki nĩ yatinda wega ĩno ndĩrarĩ njũru mũno ngai nĩ atũrathimĩte we tũgekore nginya tũkĩambĩrĩria na mũico wa wiki
1: na heho nĩ ĩthirathirĩte
2: heho nĩ ĩthirathiru na kariũa nĩ kararire thikũ cigana ona gagoka wega
1: nĩma nĩma rĩu rĩ ũmũthĩ ndĩrera twarie ũhoro wa ndũnyũ
2: atĩ ndũnyũ
1: tera muthikiriria witu ndunyo ni ki
2: riu ndunyo ri ni kuringana na riu ndikime yo ri ndunyo ni thoko ni ta thoko thoko kuria andu mathia gucemania makendia mundu endi indo ciake na angi ni gukmokire kugura riu ndunyo ngime imagine ri ndunyo ni muthemba ucio
1: ni handu ha wonjorithia
2: one riu wonjorithia ucio niguo
1: wa kugura na kwendia
2: ni kwonjoria
1: na thonginya okorwo ni nyumba ona ni wa ndunyo ni yathiagwo kundu kiharo-ini
2: ni kiharo ona ko na gwito eria cia gwito ri yathiagwo kundu kiharo ni ndo ndakanjo ya ku ikero ha ni ho ndunyo ri koragwe ri
1: koragwe ha ri yo ni kanjo
2: ngo na ngo mudu na tuko twake na tukorogo cio tuindo na tumalivu ni
1: ni to kwaria muno horo wa ndunyo kana thoko iyo ni to kwaria horo wayo muthi na tana thie muno ni tukuigwa karwimbo ka mundu gwitwo Philip Kimani nigetha tukiambiriria tabarĩra no itu no ũndũ wa na irathimo nyingĩ
2: yone